kati agakali chiri chako tuteno oko mulage awo mulikiriri aga tutumera ateno tutashe buwa oko matzi owe chaganda atutumu bwire e chaganda ngani buwa mbuchi kande chaganda ngachaserera hai Lani leo tukoba tuteno omulu mukatu andekira kumbi manatu bwire iwa natu bwire ili nariku wawu kande iwa natu bwira nga ukatu kwa ma erilua hai nga ukatu kwa ma erilua mugulambo bwahe okobira vya lava okochiremwe cha lava mutu ana timba timba okomatse we chaganda mutu akangania achaganda ngokochika himba wa mutu akangania metemberere mberere na neri kolari acho nga chika kola chete riri rio kunde tuliva kuli ave chitunga chikareka etu atasha saka ndetu tukatasha va etasha va ibucha echa ganda nga nibu wa ambuchi amukati aka vihandiko vihandika wa na musha kulu nekahola wa mokabulikirwa muhandika ya mukahola mu dictionary nario omusha kulono oko chibave echa oko luritasi olo makumi ya satune makumi ya satune na mwenda hanu tukasunga homwe omusho owakabu atino echa ganda chiriana butseme wacho echa ganda chiria na butseme wacho omomusho ono tukalangira ribu ambwe echa ganda manake echa ngana kangania echi kakangana ya akanyumba kutse ahiteteya ayabasha kulu chikakangana ya nyumba kutse changana kangania ne chitunga omukati akumusho okatu kasunga omu dictionary ya kabulikirwa oko chikango echa makumi asatu no mwenda na awundi musha kulu uku wetu naye muhandikire naye muhandikire amabihandiko bikuwiwe naye nekahola mu Leonare Kambere muhindu naye muhandika atya ate echa ganda ni ahoba shakulu bokumui bakahindana ohobandu ohabahimbani abokumui bakahindana bakakania okomyatsi eyirebirie obukake okomyatsi eyirebirie erebyaho ari chitunga oyo yomushakulu wande yomushakulu wa Leonard Kambere ye akakangana yango ko echa ganda ni handu oho abakalani abokomui bakahindana bakakania neritsopotsopo eritsopolia emyatsi omobikango byoshi ebyarebyaho ebirebire echitunga nario sasa orila erikwamana nerikumbula eri omwatsi oyu hatia mutu kana langira mutu kana tasha usamena ameso amalangiri kuwetu omukati ake stati kutse amegambo eye chaganda eche bukafu omukata bukano namo waka wabatino oko kartase akakavere na kakasatu oko wakaka na yawatino echa ganda ni ni chitunga kutse echa ganda but echa ganda ni chitunga echika kumakuma abayira omukati kati akumuyi awe bukavu